yoke na so sa gaina ngai na ko beta yo ba be be na poni yo koyo sa ni mae ni ko dali so na ni ko yo ba kate na ko tuma kashi soki ko dali ko sala kara makamu ya

yoke na somo saka na ngai na ko beta yo ba te pe na komi yo koyo za ni ba ele se ko dali zo dali kwa yo ba kate